0: ijambo ry'ubugingo. Ijambo ry'ubugingo ni ikiganiro cyo gusoma Bibiliya mushikirizwa na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Ijambo ryawe ni itara rimurikira ibirenge byanje, ni umuco umurikira mu nzira yanje. Zaburi y'ijana na cumi n'icyenda, umurongo w'ijana na gatanu.
1: Chuti mukunzi wa Radio Agakiza ku isoko y'ukuri, ndakuramukije. Amahoro y'Imana abane nawe. Akani kakanya kahariwe ikiganiro ijambo ry'ubugingo. Kubwibyo ni umwanya mwiza wo kunguka ibiva mu ijambo ryahumetswe n'Imana kandi ritanga ubugingo. Iki kiganiro ukaba wagiteguriwe na Julien Manirambona, ukagishikirizwa n'Insamirizi Agakiza ku isoko y'ukuri. Urahawe ikaze. Dusenge Imana. Data wa twese uri mu ijuru, turakengurutse kuri aka kanya keza uduhaye ko kumva ijambo ryahumetswe nawe. Turasabye ngo mwemuyere abane natwe kandi yongere abane n'uyu mwene data agiye gukurikirana rino jambo. Tubisabye mu izina ryera kandi rikiza rya Yesu Kristo. Amen. Kuvayo ikigabane cya mirongo ibiri, ibyagezwe cumi. Imana ivuga aya majambo yose iti: Nduhoraho Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'ubuja. Ntukagire izindi mana mbangikanya. Ntukibazire igishushanyo cyangwa igisa n'ishusho y'ikintu na kimwe kiri hejuru mu ijuru cyangwa hasi ku isi cyangwa mu mazi yo mu biyaga. Ntuzu byikubita imbere, ntuzu bisabe. Kuko jewe Uhoraho Imana yawe ndi Imana ifuha. Mpora abana ibigabitanyo by'abase, nkageza ku runganywe rugira gatatu no ku rugira kane rw'abanyanka, nkagirira ikigongwe abankunda bakitondera ibyagezwe byanje, nkageza ku runganywe rwabo uko ruzogenda rukurikirana gushitsa igihumbi. Ntugafe kuvuga izina ryanje je Uhoraho Imana yawe ku by'ubusa busa. Kuko uwo rivuga ku by'ubusa busa, jewe Uhoraho ntubura kubimuhora. Wibuke kuziririza umunsi w'isabato. Mu minsi itandatu uzukore abe ariyo ukoramo ibikorwa byawe byose. Ariko umunsi ugirindwe niwo sabato yanje je Uhoraho Imana yawe. Ntukagire igikorwa na kimwe ukora kuri wo, wewe ubwawe cyangwa umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe cyangwa umugurano wawe cyangwa umugurano kazi wawe cyangwa inka yawe cyangwa uwinyambukira aba iwawe. Ku iminsi itandatu ariyo je Uhoraho naremye mu ijuru n'isi n'ikiyaga n'ibiri muri byo byose. Nkaruhuka ku munsi ugirindwi, nicyo cyatumye je Uhoraho mpezagira umunsi w'isabato ntaweza. Wubahe so na nyoko kugira ngo urambire mu gihugu je Uhoraho Imana yawe nzoguha. Ntukice, ntugasambane, ntukibe, ntukagirize ibinyoma mugenzawe. Ntukifuze inzu ya mugenzawe. Ntukifuze umugore wa mugenzawe cyangwa umugurano wiwe. cyangwa umugurano kazi wiwe cyangwa inka yiwe cyangwa indogoba yiwe cyangwa ikintu na kimwe cyamugenzawe. Abantu bose bumvise ya mituragaro babonye ya mirabyo, bumvise n'ijwi rya ya nzamba, babonye na wa musozi upfunduka umwotsi, bategwa n'ubwoba, bahinda gashitsi, barasuha, bahagarara kure, babwira Mose bati ba ari wewe utubarira niho twovyumva, ariko Imana yoye kuba ariyo itwibaririra ntiduhave dupfa. Mose yishura abantu ati nimuhumure kuko Imana ije kubagerageza kugira ngo igitinyiro cyayo cyame imbere yanyu mwoye gukora icyaha. Nuko abantu baguma ngaho aho bahagaze kure, ariko Mose yegera wa mwiza w'umuzitanya aho Imana iri. Iby'igicaniro cy'ibimazi. Uhoraho abarira Mose ati uku abe ari kubarira Abisirayeli, utubwanyu muriboneye kwavuganye namwe ari mu ijuru uti nimukarondere izindi mana ngo muzibangikanye nawe, nihakagire ibyitwa imana mucura ari mu ifeza cyanke mu izahabu, igicaniro muzongirira muze mukirundarunde mwivu abe ariho mutangira ibimazi byanyu byo koswa n'iby'ishimwe ari byo mu ntama zanyu cyanke mu nka, ahantu hose izina ryanje rizokwibukirwa nzohabasanga mbaho mugisha. Kandi nimwangirira igicaniro cy'amabuye nimuze mucyubakishe amabuye abajwe kukwibuye muri kojeje ku icyuma cyanyu mwoba muri humanije. Kandi nimuze mugire icyo kuririra ko ngo muje ku gicaniro cyanjye kugira ngo ubwambure bwanyu bwoye kukiboneka ko kuvayo ikigabane cya 21. Ibyagezwe byo kubagurano na bashebuja. Ibi ni byo byagezwe uzobashikiriza. Nihagira ugura umugurano w'umuheburayo nkawe aza mujakarire imyaka 6, mu mwaka ugira 7 azare kugwe yibere mu mwidegembyo atacyo yicunguje. Namba zoba yaraje wenyene agende wenyene, namba zoba yazananye n'umugore ajane nawe. Kandi shebuja namba yaramuhaye umugore bakavyara n'abahungu cyangwa abakobwa, nyamugore n'abana biwe bazosigara arabashebuja nawe agende wenyene. Ariko uwo mugurano niyavuga amaramaje ati nkunda databuja n'umugore wanjye n'abana banjye, singomba kurekugwa ngo nje mu mwidegembyo, shebuja amuzane ahondi jewe Imana aheze amuhagarike ku rugi cyanke ku gishima jyango amutoboze ugutwi umugera, uwo azorinde apfa akimujakariye. Umuntu niyashora umwana wiwe w'umukobwa akaja kuba umugurano igihe kigeze ntazarekugwe nk'uko barekura abagurano b'abagabo. Ariko natatunganira shebuja yari yaramurongoye, shebuja aze yemere acungugwe. Ariko kumugura n'abanyamahanga ntivyemegwa kuko azoba yaramwononye. Canke niyamuha umuhungu wiwe amutera iteka nk'uko yogiriye umukobwa wiwe, naho niyamuharika uwundi ntaze ahaze umuteko wiwe w'inyama yamugereye canke imyambaro yiwe canke imbuzi yiwe, niyaramuka atiriganye muri ibyo uko ari bitatu, uwo mugore azarekugwe gusa atamahera atanzwe ibyagezwe by'uwishe umuntu. Ukubise uwundi agafa ntazabure kwicwa, ariko uwo bigira atavyitumye ari jewe Imana ntumye amugwa mu maboko, nzokurangira ahazohungira. Ariko umuntu niyatera mugenzi we ibigira nkana ngo amwice mu bugungi, muze mumukure ku gicaniro cyanje kugira ngo yicwe. Ukubise se canke nyina ntazabure kwicwa. Uwivye umuntu ngo amushore ari umaze kumugura canke ari umufatanywe ntazabure kwicwa. Uvumye se canke nyina ntazabure kwicwa. Abantu nibagwana umwe agatera uwundi ibuye canke akamusekura igifunsi akamara iminsi agwaye ariko ntapfe, amaze gusubira kuvyuka akandarira ku kibando, uwamukubise ntaze yicwe ariko azamurihe iminsi amaze agwaye ate kwa muvuze kugeza akize neza. Umuntu niyakubita inkoni umugurano wiwe cyangwa umugurano kazi akamugwa mu maboko ntazabure guhanwa. Ariko niyasiba rimwe cyanke kabiri atarahwera ntazabihanigwe kuko byari ibintu byiwe. Abantu nibagwana bagacha kumugore akuriwe bigatuma inda yiwe ikoroka, ariko ntagire ikindi aba umuciye ko ntazabure kuriha icyo umugabo w'uno mugore azomucira cyose azarihe nk'uko abacyamanza bazoshinga. Ariko niyagira ikindi aba uzugere kubugingo buhogwa ubundi, ijisho rihogwe irindi, iginyo rihogwe irindi, igikonjo gihogwe ikindi, ikirenge gihogwe ikindi, ubushe buhogwe ubundi, uruguma ruhogwe urundi, umushishu w'inkoni uhogwe uwundi. Umuntu niyakubita umugurano wiwe cyangwa umugurano kazi akamumena ijisho amurekure yidegembye kuko amumenye ijisho, kandi niyakubita umugurano wiwe cyangwa umugurano kazi akamuhongora iryinyo amurekure yidegembye kuko amuhongoye iryinyo. Ibyagezwe byo ku nka zica. Nihagira inka yica umugabo cyangwa umugore agashika, iyo nka ntizibure kwicishwa amabuye kandi ntiziribwe, ariko nyeneyo ntazashigwe mu rukinja. Ariko iyo nka niyaba yari isanzwe yica, nyeneyo bakaba baramwihanije, ntayizigame, ikica umugabo cyangwa umugore agashika. Iyo nka ize yicishwa amabuye, na nyeneyo nawe bamwice. Naho nibamwaka indihano atange icyo bazomukira cyose kugira ngo acungure ubugingo bwiwe. Naho yokwica umwana w'umuntu, ari umuhungu cyangwa umukobwa, nyeneyo agigwe nk'uko icyo cyagezwe kivuga. Ariko inka niyica umugurano cyangwa umugurano kazi, nyeneyo azarihe shebuja wuno shekeli z'ifeza 30. Iyo nka nayo ize yicishwe amabuye. Umuntu niyarumura ugobo rwo kubika amazi, canke niyagwimba ntarurumye, inka ikarukorokeramwo canke indogoba, nyenego azarihe icyo yari imaze, aheze ahe nyeneyo amahera umubyimba ube uwanyenugubu. Inka y'umuntu niyica iy'uwundi igahwera, iyishe iy'uwundi, iyishe iyindi, bayigure bagabure ibyo iguzwe, n'umubyimba nawo nyene bawugabure. Naho nibyababizwe kwiyo nka yari isanzwe yica, nyeneyo ntayizigame, ntazabure kuyiriha iyindi, umubyimba ukaba uyiwe. Kuvayo ikigabane cya 22, ibyagezwe byo kubisuma n'ibindi bindi. Umuntu niyiba inka cyangwa intama akayibaga cyangwa akayishora, inka azayirihe 5, intama ayirihe 4, intama ayirihe 4. Umusuma nibasanga amena bakamutsindaho, uwamwishe amaraso yiwe ntaza mukore. Ariko uzomwica izuba rirashe, amaraso yiwe azomukora. Umusuma akwiye kuriha. Naho niyaba adafise icyo ariha, agugwe ahogwa ubusuma bwiwe. Niyaramuka afatanywe inyibano ikibona ari inka cyangwa indogoba cyangwa intama, azayitangane n'iyindi y'imperekeza. Umuntu niyonesha umurima cyangwa imizabibu, akareka icyo atunze kikona umurima w'uwundi, azamurihe ku murima wiwe ibirusha ibindi kuba byiza, canke ku mizabibu yiwe irushe iyindi kuba myiza. Umuriro niwacoroka ugafata uruzitiro rw'amahwa, ukarandagata hagasha imikama y'ingano canke izi gihagaze canke umurima wose, uwacanye uwo muriro ntazabure kubiriha. Umuntu niyabitsa mugenzi we amahera cyangwa ibindi bintu bikibigwa iwe, uwabyibye niyaboneka azarihe ibingana nabyo 2. Uwabyibye nataboneka, nyenugo rugo aze imbere y'Imana kugira ngo bamurahize ko atakojeje ukuboko ku bintu bya mugenzi we. Mu byo kugungana byose, naho yoba inka cyangwa indogoba cyangwa intama cyangwa impuzu cyanki ibindi bi cyanki kindi kintu cyose cyazimiye umuntu akagifata akavuga ati ngiki urubanza rwabo bompi rujanwe ku mana uwo imana izokira urubanza kwatsinzwe azarihe uwo wundi ikingana nacyo kabiri umuntu niyabitsa mugenzi we indogoba cyankinka cyankintama cyanki kindi gitungwa cyose kigafa cyanke kikavunika cyanke kikanyagwa atamuntu abibona indahiro ajya kurahira izina ry'Uhoraho izabe ariyo ibarangiriza yuko atakojeje ukuboko ku bintu bya mugenzi we nyene byo ayemere uwo ntarinde kumuriha ariko nihagira ikibigwa iwe aza kirihe nyenecho naho nicyatabagugwa n'igikoko azane ikirangara kibishingira intahe ntarinde kuriha yatabaguye cyanke nihagira igitungano umuntu atira mugenzi we kikavunika cyanke kigafa nyenecho atari hari uwo ntazabure kukiriha ariko nyenecho niyahaba ntazakirihe niyaba yagitanze ku mpera iyo mpera nyene izoba ibaye indahiro umuntu niyahendagiza umwigeme atari bwasabwe akajyamana nawe ntazabure kumukwa ngwabe umugore wiwe ariko se niyanka kumumushingira naho nyene atanga inkwano nkuko bahora bakwa abandi bigeme umurozi kazi nimuze mumureke ngwabeho uzoryamana n'igitungano ntazabure kwicwa uzotanga ikimazi akagiha iyindi mana atari je Uhoraho jenyene azarandugwe gose munyamahanga ntimuze mumugirire nabi cyanke ngo mumuhahaze kuko namwe mwari abanyamahanga mu gihugu cya Egiputa nihaze hagire umupfakazi cyanke impfubyi mucuranguza nimwagira icyo mubacuranguzako na gitoya bakantakambira sinzobura kumviriza ugutakamba kwabo maze uburake bwanje bukaziriringa nkabicisha inkota abagore banyu bagasigara arabapfakazi n'abana banyu bakaba impfubyi nihagira ugurana amahera umuntu uwariwe wese wo mu bantu banje umubanyi wiwe w'umworo ntaza mwugarize mu kumwishuza kandi ntaza mucire ayinyungu nihagira ukizura impunzu ya mugenzi we kuko amuheraniye izuba ntirirenge atayimusubije kuko ariyo yipfuka yonyene ari wo mwambaro wo kumubiri wiwe none yokwiyorosa iki niyanakambira nzomwumviriza kuko ndumunyembabazi nihaze hagire urogota kuri jewe imana cyanke ngwavume umukuru wo mu bwoko bwanyu nimuze mutebagane kunshikanira ku byo mwakikinyuye ari ku byo mwejeje ari ku binyobwa byanyu imfura zanyu z'abahungu muze muzimpe abe ariko muzokora no kunka zanyu no ku ntama zanyu. Iyo uburiza izimarane na nyina iminsi indwi, ku munsi ugira umunani muze muyime. Muzoba abantu b'abagabo nirobanuriye, kandi ntimuze murye ku nyama zikirangara kiri mu gahinga izarizo zose, ariko muze muziterere imbwa. Mugenzi nkunda, ikiganiro ijambo ry'ubugingo kigarukiye hano. Ndakwifurije kuritahura no gutahura umugambi Imana igufitiye. Mwemo yera akurongore, agushitse kukuri kose. Dusenge Imana. Uhoraho gitandara cy'agakiza kacu, turagushimiye ko uri Imana watanze byose, kandi ukabiduha kugira ngo tubyige natwe tubigendere. None rero warakoze ko waduhaye ibyanditswe byera, niyo mpamvu tugusabye kugira ngo impemo yacu n'ubugingo hamwe n'umubiri bize bisangwe bitagira agasembwa. Nibyo dusenze mu izina rya Yesu Kristo.
0: Muhejeje kumviriza ikiganiro ijambo ry'ubugingo mwashikirijwe na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Mufise icyo mubaza canke mushaka kudusangiza intahe yanyu, mushobora kutwakura ku nomero 79861 ubusa 39, canke kuri 69351 104. Muragahezagirwa niyasezeranye itazi kubesha.

muhejeje kumviriza ijwi ry'inzamba y'iherezo. Nimwaba mufise ico mubaza canke mwifuza kutwandikira, andika muti ijwi ry'inzamba y'iherezo, agasanduku ka posta 1710 I Bujumbura.

0: Ahantu muri ko mu dukwikirana muri ngaho mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda namunyere tubipfurize kubandanya kugira ibihe byiza aho muherereye. Aho muri Kongo nawe nyene ndazirikana ko muri beshi. Ngaho muri Tanzania aho muri Kenya mwese mubandanye kurwanirwa kandi mubandanye mugira ibihe byiza.
1: Hii ni radio ya Gakiza kwenye chemchem ya kweli.
0: Shobora kwakura kuri ijya nimero twababwiye 62 ubusa 6666 tanguza kamenyetso ko guteranya 2567 ubusa 6666 akura kuri WhatsApp cyangwa wandika ubutumwa bugufi turabusoma rero ndakanya twahebi abantu muri mu bindi bihugu mushobora kuramutsa abantu.

0: Atubashimire cyane rero nizere ko muri ko muragira ibi byiza aho muherereye. Ni saha 4:37 hano muri studio zacu. Tubandanye rero tubashikiriza ikiganiro, hakaba ari ikiganiro abiwacu muri aho. Mwakura 62 ubusa 6666. Change mwandika ubutumwa bugufi kuri iyo nimero nyene turaheza rero tubakire. Ari wundi yamaze gushika ku murongo. Allo.
1: Mara mutsene tumara mutse ku radio ya Sagakiza.
0: Mauro neza.
1: Muguwe neza.
0: Turashima Imana.
1: Ego. Kazi na mvugana nega mu kitu de force.
0: Murakoze kwidondora bariko baradukwikirana kaze mu kiganiro.
1: Ego, ngamene ngandi usa South Africa, Cape Town.
0: Ego.
1: Na kwifuza gutasa isuti abagenzi ababanye twatsega mu gihe cyacu cyo Burundi. Ego, reka mpere ku mudame wa Germany anga Jacqueline. Sindamwibagira. Ndamwakuze cyane n'abana. Reka mbone umubanye ngaho Egide. N'umudame wiwe n'abana biwe na nyine ndamutahije. Imana abane namwe.
0: Ego.
1: Mbone savye Imana Diyodone ngaho na nyine ndamutahije. Kambaye na mabu kwe ngaho nyine ahugitenga na nyina ranyu Rwanda mutaje mu kundi kabezi. Kambaye babo fure bose ndabatahije sino batonda kwa bose ndabamare ko bangana bose ndabatahije.
0: Yego.
1: Nikasimbe ahugitenga gato imbone umupasteri bita Pascal azwi ku izina rya Risuba n'umuryango wiwe na nyenda mutahije. Nikasimbe ku isengero rya Mwaza mbone mukuru w'isengero Yoshua n'umudame wiwe na papa wiwe na mama wiwe bose ndabatahije.
0: Ego.
1: Reka mbone Mesiye ngaho ku mwaza nyenda mutahije. Reka ntase na Olivier yimeze bya Mariage ngaho ku mwaza na yena ati uduge ubukwe buhire na nyenda mutahije mbone ni promotion naho ku mwaza ndamutahije. Eka bize bose bo ku isengero rya Mwaza ndabatahije. Igor kasimbire ahimakamba mbone ni ubuntu Alex ngaho igisiha na nyenda mutahije tukomere n'umudame wawe.
0: Ego.
1: Ego murakoze ati mutayizwe ku izina rya Negami Mukiza Ildefonse bace bamenya cyane.
0: Turagushimiye cyane Ildefonse.
1: Reka ndabipfurize bose abanze ku izina rya Ildefonse akaririmbo kakora rigumye kuri ngaho ku mwaza ku isengero rya Mwaza bataziye intama.
0: Ego.
1: Umuntu wamukoze katunezerwe hamwe twese.
0: Murakoze cyane.
1: Ego namwe murakoze mu mpamurongo.
0: Mwereza
1: gikwe.

0: Mahoro, mahoro neza.
1: Mahoro.
0: Yego. Muraho murakomeye muri mure ngakuri rya gakiza ku isoko y'ukuri.
1: Turimpore kaze mu kiganiro.
0: Amahoro neza Fred nani sinzira mwene wacu.
1: Mahoro, mahoro.
0: Nace uno musa ariko nta kundi.
1: Urahatse mugabo waje neza.
0: Ntangore ntamareka. Ndamutse amahoro muri radio kuri radio gakiza ku soko y'ukure ati maramutse neza.
1: Yego.
0: Reka ndamutse mama wanje kakomba magatare nangaho kumwaranga bati mwabyutse amahoro.
1: Mhm.
0: Reka ndamutse papa wanje muriga wa Mateyo ati muri more.
1: Mhm.
0: Reka ndamutse madame wanje Habimana Geneviève n'abana bacu ati mbe mwabyutse amahoro.
1: Yego.
0: Reka ndamutse muganga barusese Etienne ngaho kukarurama ngaho mu kibitoki n'umudamu wiwe ati mbe mwabyutse amahoro y'umuryango.
1: Yego.
0: Reka ndamutse mabuko wanje ari ngaho ku mutumba wa Rusagara muri komine Mugina, ndamutse na muramwanje mpawe n'Imana Maria ati mbe mwabyutse amahoro. Ndamutse mushiki wanje Sifa ngaho mama Thierry ngaho mu Busaga tinde mwabyutse amahoro na bope wanje.
1: Yego.
0: Reka ndamutse papa Thierry ngaho i Buganda, ndamutse na Niyorugira Alex ngaho i Buganda, ndamutse Habiyambere mushiki wacu ngaho i Buganda, ndamutse na mamu Dogo ngaho i Buganda tinde mwabyutse amahoro. Reka ndamutse mamu Dogo ne Imana Helena ngaho mu Rumoka tinde mwabyutse amahoro.
1: Yego.
0: Nibagiwe na mdogo hariya bantanga tangesironi ngaho mu Rugeni, ndamutse na bene wabo, ndamutse papa Chance, ndamutse Desire n'umuryango wabo ati mbe mwabyutse imore. Reka ndamutse muri Rusangi abanzi ku izina rya Bizimana Eric, ndamutse n'abakuru amashengero ngaho ku Mwarangabo Auguste Wilson ati mbe mwabyutse amahoro.
1: Yego.
0: Kandi mugira ibihe byiza n'igikorane cyiza mu maze iminsi ngaho ku Mwarangabo ati mudutahirize nabo bashyitsi baje kudushyikiriza ubutumwa ngaho ku Mwarangabo.
1: Yego.
0: Yego. Igira neza telefone ati mbe mwabyutse imore. Nibagiwe na Eliya hariya muri Australia ati mwiriwe neza. Eliya ati mwiriwe neza.
1: Mwiriwe neza kweri.
0: Kuko ndazi no munsi maya masaha bafise amasaha y'umugoroba amasaha ariko aregereza mu ijoro.
1: Yego.
0: Ati mbe Bizimana yereke kwa muhebye ati mbe uri muduke.
1: Yakumbise.
0: Yego. Mukomere kandi namwe mukomeze kugubwa neza mugwize ubutumwa mukwire ku isi yose naho kuri radio gakiza ku isoko y'ukuri.
1: Murakoze cyane.
0: Ebo bwana ni Ferdinand Sinzira namwe muragize neza kuba mwatwakiri.
1: Murakoze rero mubandanye mugira ibikorwa byiza namwe.
0: Ebo murakoze.
1: Hadiye gakiza ku isoko y'ukuri turacyasigaranye iminota indwi kugira ngo ikiganiro tugisozere. Soteri ya Kizimana. Rero ya muri Kenya ngo arabatayije mugubwe neza mu mwami Yesu. Ndabipuriza rero akaririmbo ari mpamvu kagumye ukuri kwaya. Kanya ko katujanye gayemwe nge turabe ko bikunda. Nawe rero ubandanye ugira ibikorwa byiza. Soteri yabandanije agerageza kugira ngo dushobore kuvugana ariko ya telefone ngira ikirere nticamugendekeye neza. Mipolize na wenye nereo kubandanya gira iwe bjiza.

Imana iti mbabajwe n'ingeso z'abantu banje zononekaye bishika mu ijuru ryanje gera bigira inama yo kuba ku manara ngo bansange mu ijuru none manukanywe no guhindura indimi zabo.